0: Meru FM Guatanero ya Ameru.
1: Okay, Mwari Ongatua.
2: Yes, eh.
1: Ene eh, yitara komoleka mgaragazano 254.
2: Akapi, tuena less than a year.
1: Nduku kidogo tu.
2: Yes, tuomba kweza tu unku mara ndebene.
1: Into bika alewa.
2: Tuingie pale ndebene.
1: Into bika alewa. Imi ambiri eti ye.
2: Nukona.
1: By the way, wakua rebo, atoka liongere mweshimiwa. Aga atole terapai pusiaru uzi.
2: Nukona, nukwa nsakapi.
1: Kaba inyo leo kubule terapai pusiaru uzi, by the way, nontumuga tura kunyaru uzi for the rest.
2: Iyo nayo, nukona. Ikaba kapi munto kwa into tangible. Nante kuwira, nante kuwira,
1: apura, nante kuwira leso. Aga kwa mbukando, itano kanda.
2: Akwa mbukando, akwa irio, akwa kawa. Nukona, akwa ngombe.
1: Nikema, akwa, ngombe akwa yaka tina.
2: Yes, aya. Ukulika na mama na ya na ngombe. Unakumbuka alikuwa na pia na ngombe by the way. Awa kirenya nyumba.
1: Na kwe ntuku iroka mudhama.
2: Yes.
1: Ikatharu.
2: Inakuwa shida.
1: Ikatharu.
2: Lakini uo kwe wa manatano.
1: Kwe wa mute wa ande na umunda na juwa kuna le. Yes. Atini ikana juwe kwa kwete. Lakini babo kwa maganatha tu. Maganajaire.
2: Yele. Na kwa nsavara tuwe tambloggers. We mbuloga kapi weda nwa manada to anga opposition ni omuruma. Anga ora ete ni omuruma. Okay, na mania morome.
1: Okay.
2: Na ora weba trimoteri na bakinya achai.
1: Kinyo tena kashuika angoko. Kwa na otena kashuika angoko.
2: Kiri unwa we akwatere mbachari. Wata sukuru we kilazi we form 4.
1: Ndako wera kogecha mbuloga anga. Kai batere we kule nyage constitution ni anto bakarandiko wa bakaeja wa kanyamu. Anto iba kudhinwa
2: morome. Ari baba ati unku mwake perol. Sio.
1: Kako akeva. Remenya wetha nga nka ndiko kana nka ndiko utimwere akaruma na inyawe uko kwenda kwandike
2: sindio kanere pio kya ruma ne
1: kanere pio ke kwe pio ndironere anga ino na anga nona auri twe ne antu
2: la de de ti
1: ya ara no bueta ka to ka kalendi for governor kalendi for governor pio ai ku mtora umerere agu ambera kalendi ate ona inyaki we na kyo tika kyo kya governor
2: pio aroma
1: pio ara ejire na ruero ruega
2: amuringa
1: amugia pa mpuru era yeo wa nengeri
2: ni akari
1: ni akari na pamura iwe onyo kwako
2: na iwe onyo
1: na kiranto bara bonde olinge etatea
2: okay to mabe yo to ringo hu
1: dhaiji kinyamu anasiasa akakura ruma mburugu
2: yes
1: omenye bakati kwa na mburugu duma kalendi tukaitha tuliko kubio ana kalendi
2: sumbe kwa kathira no kemburugu nga irante ya kemwesimi wa
1: ala nyumbete jojo ura ura nite kaunte ni emero mpe
2: yes
1: omenye kuera kwa nyoro ereraga ne kaleri a medo non tu na ande kuona tu tu muteka za wora ora ndire
2: tu muteka za yora muandike
1: e jora muandike za ngavana ko iku maanisha me ko ya tuba ugaga tiri ukenda kuteka kuro kuro wega olebia dia siayo no iku embise mwana ora gitete
2: ya yes inyo kuro re ko e ana yolelia mwene ome mwene na medhena sia
1: There is life beyond politics. There is life beyond current. There is life beyond current.
2: Yes.
1: There is life beyond current. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes. Yes.
1: Yes.
2: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Kwa mbebi eliana na niyo.
1: Mizia kini nila kinyire
2: Eria actually maziwa yonekani inyako. Eria reteke shelf siya tomo dhike eria. Na no atongi eria bato kudhura bai.
1: Aya. Kato chokele na mgaragazano 254.
2: Yes.
0: Mgaragazano 254. Meru FM. Guatanero ya Ameru. Meru FM. Guatanero ya Ameru.
1: Alright, karendi, nite kumia keza kote kuenda ngiria kana kanane ya tea.
2: Yes,
1: non tumudhikira tuwe kuera jokia, jokia megwe to karada.
2: Papa, nora ambedi renka inong.
1: Aleba tina u. Yuhi ndue mbo siya nto arome. Rakina, nite tuwe kuera jokia ngiria kana. Tichio iji. Box number 3, na box number 4. Na wano metia nkoro, za pirato. ugekira number 5 kwa babu batikomenya itutuwe na machine yeye jaje na itukuta
2: watoko
1: na
2: nare
1: na itukuwera ito na nare ko blink ni box number 3
2: na box number 4
1: ulogushe da maitaja mengi muzikiria bia devised
2: kanya kukosinda ekako juice.

0: wako wadhuru ni mtu ugasie kira korone muignona wite nambere na utorobu wako aja ndigurune turia kuruki na njiraki kuhu kenera utorobu wako na usiege keno uwe wengwa.
1: Kugwata ugete kiria kugea stress dimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 386 hash.
2: Mpempe, kaita kakuanda nandini kakinyete kambuni ya mbeo niyo Western Seed bari kuwira bari ani ontubu waku uwagura mbeo yonde ya mpempe kilo itandatu bari kuwa fataleza kilo inya kutina marei. Kenda kumenyamanto kurukia kwenye kambuni ya Western Seed dikira mubango yo dhedi ya ntuko na kurubadhato na mubango watu itanye aja kwa Meru FM.
3: Na kesho geda kwenye geda kenene sana sana kapi nteri rasya muranga makuyo kwenye Maguna Supermarket ndiri ya no class group of hotels bakeda mena 14th anniversary ya
4: bakeda samindo kukure yes. Karubo kwa samindo wize
3: kairetu ga eraido toxic love.
4: Toxic love.
3: Ruru teri yangi temu pia
4: mupia. Utiri nyalo rongerwa utiri muto mwega. Na na na na na na na na
3: na na na na na tekora. Irosa mindo ru. Na naro nginya hii mavitu ti angasi wa ya kadhira orifili.
4: Mapenzi.
3: Yes.
4: Aya ini tamoba kedha bali na area. Na area Magunas next to na area Muranga.
3: Makuyo.
4: Next to Magunas. Mbeye kungura 14th anniversary. Kumabaku ambelia. No Crash Group of Hotels. Tuikura home of timeless hospitality. Kalendi.
3: Yes.
4: No uguru Nyanza. Kia nko mbonethe ya kwe karumbo nga konera Nyanza.
3: Atoti. Are impuin dari mika api lakin te dari mi apa no
4: ogwe mendende ogwe mendende kompe
3: andi tubo ende tubo nkuwa ende kitha yoni
4: nyame mbugo te ona namba wanu kana tu
3: kitha yoni ndi ya the neko mama mongo imanje na kinyi ate
4: Hodi kera to lenda anto bana ke to dioro ke kiwe star 671 hash
3: a box number 3 and a box number 4
5: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru Iruimboroeda.